lusi def ko ay yoon dagul ismaïl ne ko baye deppuma jël paquet bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaïl mom japp na né natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gui continuer na tek paka bi ak dole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautionné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natou la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom jadi de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tawarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continuer won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïl malé ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yéxé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni néna gërëm na la ndax lim la santone def nga ko gërëm na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërëm na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé néna ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna
tabarkallah bo xamni kuko def

ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñeuk gi ibrahim moko def ndax ibrahim dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ne ni ibrahima diko sanni ay xeer ba fu xobat ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte wax na sax ne inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytani pexemu doye di la waye nak shaytani bu don mom dong la du meunal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom su ko défé nak fofu la yaq gëdi gëna réyé motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarma itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

Imam Ibrahim wax ne ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jeule na ci Tawus jeule na ci Ibnu Tawus jeule ci bayam bayam jeule ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawa ni rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign gi set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inni taghatta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna nu julit bi dag ay wéam waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñuy tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayé mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ki tam dafa bokku ci yiko yalla na towon ba ci top itam modi natful it modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki tam jadul ba ci top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak mayna la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lap ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina
manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludur rek taqliko bi mu taqliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqliko ak ñom bayileen bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu taqliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna li muy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënuna graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lumu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mën ta dindi nene nitam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci batu la ilaha illallah mu melni lolou itam natou la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natou yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man ma kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim ganesi ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow

0: sa yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralu nga bayima dem muniko kon demal bala mala teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagneeku dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ci jobé ak lumu mën ci don teralal muné ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawati na mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo majus bi andak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu rer ba sour mu jox ko ndjar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexe nga dem mu jus bi tam jaxle ci ñaari hal yi hal bu ñeuk ba ak hal bi wute na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko sala nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yeepp dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kottula dañ ma woté lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahima ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour kenn damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gango ngor gu tedd gango ibrahima khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñuy gërem ñepp di sant ñepp di bal wax ñepp sen khalid sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ni and ak sen kharit ahmed sam sen emission kalimatul haqq ñu gërem
1: bismillahir rahmanir rahim al haqq mal haqq وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخفى

sabi ganar ya ak ñexali fasiya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non lako sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëtiko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek lako wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye luko jitu nak dañ len taw ay xeer len tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni ko waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet

ko ba xabar bi wax ko ne ko sa dom ge kat dafa sacc waye ñu gëdd rek da di koy wax ne ko sa dom ge de wax deug yalla sacc na bu bur ga ci na ko ndax potu ndam ba la saccion te potu la ba nekkon valeur ndax or la legi nak tey nañ ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni metti na lool ba tax itam ñu wax la ñu waxoon rek neneen ana bal sabbalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim mo ngi tam bakkan yop na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot yoon naa mi itam dañ yaa ne moo ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaa leen ma sax yusuf comme mu mel ni moom yaqub xelam musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu fi noon yusuf xam na ne gént la goo xamante ni géntub dëgg la xam na ne itam lettil ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul maut waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam goo wër ci ne yusufa dana gisantewaat ak yaqub

yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nin ci hasan ibn abdullah al qurashi mu wax ne daud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak mujina nak wet di jamu rek boromam pour yalla jegal ko bakar bi ba wax ne ni bis genn nu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jamu boromam ne yent yalla daoud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue di ko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo daoud ne ko ana daoud nabiyullah man la daoud yonent yalla bi mu ne ko daoud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow daoud yaay kan daoud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nek fi di tuddu sama itara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom

bobu mu nek xale bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhiram liko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wét mu ne yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wét la ndax nit ki sude dundu su ruham dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wet mune ko li gëna wet liko nak modi yaram wu am ruh mune len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolu mom modi xol liki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu bax dadi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon Suleyman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jef ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu ne kon bur bo xamanteni yeengalon na jamono aduna bi yep wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila al qubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno new yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug yesul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folé ko bu la nit ñi folé wul itam dé dana la folé kon yonent yalla Dawud da def folli nako wante domam joj ñuy wax Suleyman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawuda wa Suleyman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxon yonent yalla Dawud ak domam joj ñuy wax Suleyman ñoleen joxon valeuru xam xam jox len itam nubuwa neena ñu sant ma ca

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu bax mandu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contané mune xorondom bi mo wax lolou yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab biñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allahul karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu may nuyu dima ndokel itam ci tarangi gima yalla jox dima ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tag ko ne ko mangi ñibi Sulayman daldi koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamm job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mondi ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala musab ko xamnako yent yalla Sulayman dekkum masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi and jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqik فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو كي نيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفلو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adamay dekkoo nañ ko diko def ñu lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek na né yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu mëni insha allah yalla ji dana taw waaw né len kon nañu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax né is bu nek yalla dana yorndu asaman sepp souf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan bu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yenet yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci barab yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam min sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fess xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len ci du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nango wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yenen ti yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman dal di koy laaj ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko falima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muneko xana deglo la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muneko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldari dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ku ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub mu ne ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ya mu gis tax mu nekk lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war ta def yoy yep day am waye té xorondom bi mom gis nako néna alal gi yalla jox Sulayman du dara waaw jaamu yalla fepp ko gëm té gis na né sama mbokk yi ma nekkal bis bu nekk ñu ngi jaamu yalla diko sabbal té buñu gisé li Sulayman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol bi xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak sopp boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondo bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mune ko benen bi ci re itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñett ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayda soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayda waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoura ko yittel ak alal mané ko kon nak sa deun bu muccu ki mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yami may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara allah laka ar-rih muniko yow Suleyman nak xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fo beug dem ngelaw yobula ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delusi muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelawé kessel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amone ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ne ko jappone ñep gis nañ ne ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxe li nak Suleyman daldi mu daldi yemu ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len dof lo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñom jinne yoy yalla tagatolon na jinne yoy yeb yalla tagatolon na ko Suleyman mi mu len di liggey lo waaw di len liggey lo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonentou yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonentou yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sell ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Suleyman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Suleyman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé fenc ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donn ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donn Suleyman kérok Suleyman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lak pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg sakal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Pape Dia

walu ñanaaw dajé naño ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu weur bu wanene ci farata nga nekkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawi ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman neko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim Hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yep santna kenen kudul yalla jaamu na kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modine amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hud hud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accès ci mom wax na ne lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ne innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mu am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lum len wax daf na len bay rek ma set luko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu reuy ci or ak khalis waye kérok bamou démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yabalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax sét lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak khalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ne ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gatch rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxone ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yalla ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gurey gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len ah bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra zalik wa laysatid dunya min hajati li anna allah ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti poukere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna ludul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defumak nen aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn joxna ma nubu wa joxma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dallo watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlo wumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuub ci fi ci sama kanam dana fabu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñ ñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'ind sulaymana wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ya bañu dello nak ca balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ci ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la balqis wax ne giñna ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba danen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننت يالا سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليپ لوما ام سي بور ليپ لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenen ti yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemena namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemena ni ñuko decorer yemena ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla sulayman bokku na ci lam ko netli yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sorina lol ndax kerek bi muy fagu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mana ag ci famu tok kon famu nek ruqina bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabem yi nga xamanteni mo doon ciabi palemb
daf ko ëndalé moy tiabi ya nga xamanteni mo tecc chezam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre barina ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ak ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen pënd ba mu daldi laaj né waw yëngu ba lémay gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal né len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana kën ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chees bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garder mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan momu meuna jëlal li chees bobu andil mako legi ah mu ngi melni chees bu nek Japon ñu ne la indi ko legui Senegal waaw te chez ba reyna reyay go xamanteni ya xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reyay gumu reey ak disay bu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ayyukum yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin wanti borom xam xam yi wute nañu ci lan mo waral Suleyman ban cause mo waral Suleyman wax ne nenu indi chaise ba nga xamanteni mom la Balqis bayyi fele ci sabab ñu ne ikhtalaf al ulama fi al sabab alladhi li ajlihi amara Suleyman bi ihdar al arsh fa qala aktharuhum li anna Suleyman alima annaha idha aslamat yahrumu alayhi maluha فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كنت فملني نتوخ أمنج ñi ne borom xam xam yi wuté nañ ci li tax Suleyman wax ne nañu ko andil chaise bobu Balqis dan tok ñu ni li ëpp ci borom xam xam yi dañu wax ne Suleyman dafa xemem chaise bi té alalu yéfer bi ngay jihatal bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfer bi ya ko mom lew na la dom mo xamné mom bu fekente ni Balqis ñew na bu toubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chez ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chez ba mel neena rafeta wi chez ba daf koy yem waw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu bëggon nak gis chez bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dekk bi. Amna ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis katan gi nga xamanteni Yalla amnako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni Yalla joxnako Suleyman.

Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou wonna ndaw si ci ne ki kat ab yonent la ak itam arash chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonent yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi waxne yow sama borom giñna ni togna sama bop ci lima wessu ndax sacrifier na lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togna sama bop wante nak tay ji lepp luma defon reccu nako tay ji de tupna jebuluna andak Sulayman jebulu ci kan jebulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde fi mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tupna mom la alquran wax ne wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yonent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kefer ga mu nekkon deddele ko la mu doon jaamu te modi jant ba legi Balqis gemul kudul yalla xolam kudul yalla nekku ci mu muju nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngeemam waxne ne nak yenen ti yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginaaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yenen ti yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yonent yalla Sulayman alayhi salam mom moko muju denc wante mbokki yonent yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yonent yalla Sulayman ba mu demé ba digam jëgëss nga xamanteni legi nak suppuna de te gis ngeen yonent yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wante dara gënu ci yeme waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak mindeef bobu ñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waaw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko ben pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci ben kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxone na xorondom bi dafa xaj ben pep bi ñaari xaj pour économiser ben pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yenen ñaari pep yu mu dundé kérok ba mu ubbé kaf ga fekk na fa ben pep bu ne ñum mu yaakaane xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé te def nga fi ñaari at te man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi

bilen yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñi atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoyu de Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolou mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolou mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolou mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñett yi fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laté ne len waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñune ñun de ismullahi al-azam liñu yéegi suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wèr yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sakku waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyef ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ith ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñune dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyef la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju len gis balen waji gisé nak ñu ragal waji bolé len ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu ray nanu nit
kon buñ né sangara moy umul khabaib boko xasse jëfëndiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte fi deug la ndax japon né né moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ né ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu rayu ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yek yek di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokhale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yek di dem ci ko asaman lu ci ismullahi al-azam lañuy yegge te ismullahi al-azam dafa dis ken du lako jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp bamu wax ko ne ko way tenko ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenko ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla maskhu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laaf dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laaf ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yonent yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yonent yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yonent yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yégué di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yék ci mom ci ay jëf yu bax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënte ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolu Idris alayhi salam neko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla neko nak légui kon ñaar la leen di tégal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoyu ñu jël ko bu ñëk bi modi tanulo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yamal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak mala ay wax nak né manam ci ni len yalla mbugalé daf len yobbu ci ben dex gu nekk ci Babil Babil nak buñ ko waxé amna ñu né mom moy Babylone fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënté seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon dox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ño fi indi njibar ño daan ño doon jangal nit ñi ak njibar ñune nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddu yalla wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñom ñune ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewuna ñune ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yonne yonent bi ñom japp neen ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax di waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeexna kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax neen ne bu fekkenti ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar niñ la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal danen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takala digënté doom ak wayjur day takala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal danen la wax danger bi ci nek ak ñaawte fi ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañe su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lol mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lolou mom moy ak ngëmadik yalla lolou moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar danen la ko mëna danen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nek nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek ka yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ab jibar kat ap yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ciy def lu nek wante la leen ciy duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolu taxone
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax giñna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom giñna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di giñal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yépp kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko defé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ñu koy ëndil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi lék dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw suko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza len koy tuddé muy di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yem ñep boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu koy def koku bu defé lu yem nit ñi itam nanu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respectewul julli respectewul wor mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokkuñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cëpp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek kilifam motax yalla jeppi na jibar kat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuti ci ne ndax jibar kat bi danañu ko tuubal danañu

munefa wa huzna wona samang yakre worna samag lakuk khol wona samag tis laqad fuqida al malihu deug deug ñak nañu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nañu ko aduna ñak na ko xamanteni dotuko amati ba mukk mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxini yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamne sama wetal la won ci mbax sama wetal la won ci jakaja sama wetal la won ci waqaf ya sama wetal la won ci dox mbok sama wetal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju mune waja'a shu'latun wa laha raninu li habilha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuxu di joy ma ngi deg ay bat yu joy ci ko asaman si di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuxu lutax muy yuxu li qatl ibn nabiy bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn tognuko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuxu ndax rayna domu yonent bo xamanteni tognuko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu ree ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du ray gi nga xamanteni ray nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'in wa laysa yafna aduw la yamut fa nastarihu mune la ko def nak du dara lu dul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla musul ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikte lu bon bu mu xey ray mbokam rayf rakam jo xamanteni ñu bok ben bir bok ben bay bok ben borom mune ay wajiri non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dundu ba faaw mbok yi le suñu mam hawa tonto ak le iblis tonto insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di len

sax ñu ci wax e ñene ni la tuddu ñene na la tuddu waye dal liñ ci mëna wax dal tour la bo xamanteni dal xam la bo xamanteni kenn du ko bind ci téré xeyna dañ koy déyon té kay yaay Moussa bi mu jëlé kess gi def na liko boromam santone té modi nampal na yenente yalla Moussa ba mu mandi mu dadi koy duggal ci kess gi dadi wo rakam domam joju ñuy wax Maryam di mak ci yenente yalla Moussa mu woko bu mu ñew mu ne ko nak sama dom ji dañ ma diggal ne na ko nampal duggal ko ci kess gi sanni ko ci geej gi fofu nak xale bi e ciofelu mak ci rak dadi yeungu ci xolam mu wax ak yaay ji ne ko umma wa kayfa yatibu qalbuki wa anti tarmi waladaki as-saghir fi an-nil wa at-tayyaru yandafi'u ila haythu la na'rif aw yakunu akila al-asmak qalat la ya binti siwa annani kuntu a'lamu anna allaha arhamu bihi minni wa annahu yuhibbuhu akthara mimma uhibbuhu ana muneko itba'u ithrahu Maryam dadi wax yaay ji neko sama yaay naka la sa xol mana teye ngi jël sa dom diko sanni sa dom ju ndaw ji nga jël ko diko sanni ci dakki te vagi ñu ngi jagnu di dem fu kenn xamul te vagi de ñun ko yobbu fo xamanteni do ko gis duma ko gis wala sax mu muju nek ñamu jeen yi yaay xana sa xel andulok mom xana sa xol dawul yaaji ne ko dedet yow sama dom defna ko ngir xamne yalla mima ko sante momu upp yermande ci mom te itam sama ciofel ci mom lu tuti la soko dendale ciofelu yalla ci mom ne ko yalla mako gëna bëgg fuf mu ne kon nak lima lay sant moy topal ma rek ci gannaaw kess gi dima ko surveiller lo xam ci mom rek nga ñew wax mako man dal sama borom sant na ma waye dana def nga xam ni kun li ñi wax naan ndigal ak ndugal bokul ndigal sa njariñ la ndugal nak dañ lay dugal mu melni yonent yalla Moussa yaayam yalla daf ko digal mu jeffi ndigal la motax itam la yalla chartonté won ak mom fokk mu matal ko kon mu melni bu la yalla digalé lu mu tis defar rek ndax njariñ rek mo cey juddou légui bimu ko sanné Maryam top na kess gi diko xol di surveiller e vagi di yobbu kess gi e ndeke dex gi mu ngi ci buntu palais Firaun mu di dexu Nil xam nga legi sax nit ñi bo dé xol legi ku la upp alal rek la muy bëgg moy jema dëkk ci wetu ndox dëkk ci wetu tefesi parce que fa ngay amé air pur fa lay itam sa yaram di gëna nayé fa lay gëna dundé Firaun itam amon na lolou ndax Firaun ko xamone dundin la ak na muy dundé Firaun yalla jayon nako ba lepp lu jëm ci walu dundu daf ko xam xam bu wër ci luy waral yaramum dundu ci luy waral itam ay tabax yu rafet waaw yépp yalla xam xam bobu yalla daf ko joxon pour lan pour rek mu gëna mëna déjërlu ci aduna gëna mëna xamem aduna mu melni dex gog nga xamanteni mo ñew ba ci buntu palais Firaun ndeke amon na ay jam yu jigen yo xamanteni e jam lañu ci soxna Firaun mudi Asiya momu nak e bi nga xamanteni xalé yu jigen ñu ngi sang ci dex gi lañu jekki jekki rek gis ben caisse gi nak
ñu koy seen dal mu ngi seus ci benn garab ci wetu garab gi nak amna ay ñax waaw kees gi dal fa la costé xalé yi nak yaakar ni xeyna ay or ay takay ñoo nekk ci biir kees gi ñu ñëkënte kees gi dal di dem for ko buñ ko foré nak dal di ñëw fekk asiyé fi mu tok ci palé bi ñu ñëw ne ko ya asiyé hadha sunduqun قد ألقى به النيل إلينا ونحن لا نعرف ماذا هو في داخله أسيادة كي خولني صندوق لعل الحلية في داخله شيء مكنون نينكو أسيادة لدي أكيس لا غو خمنتني دخكي مو نيوكو جوخ نينكو فوري تي بير دخكي وأينا خامو نيو لن مو نيك تي بير نخ جوتو نيوكو أوبي أسيادة دي ci kees gina xeyna bok ay takay ci nek ay or ak yoyu daldi wo nak ay soldar kon comme xamaguñu lan mo wara nek ci bir ñu wo nak ay soldar yu am doole te am katante ñame pour ñu ubbi ko nak bu fa safan nek itam ñu mën ko ray ndax kees yoyu mën nañ ci def luy gañi ñu ñewé ñom ñepp ñu armé wu pour ubbi kees gi fek kees gi bobu ben lira ci nek waye xamuñu lan mo ci nek biñu dajje kess gi bu ubbi ko ñom ñepp ñu ngi armé wu nga xamne bu doon ne safana ci nek rek bala genn kess gi ci biir kess gi lañ koy ray wa ndox soldar yu takku te itam yu ñak chaaxaan te sagnuñ ñu doon ubbi kess gi biñu ubbe rek mudi lire te ñom ñepp lire bu goor rek lañ doon wut pour ray ko ana kon ray ci gënona jek yalla nak fofu waxna yonent yalla Musa ne ko ma sanni bayere ci sa kanam ba kula ji sopu la lolo tax ken rayu la ne kon ci bir kess gi lañ lay ray wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa ciofel bobu nga xamanteni yalla sanni nako ci kanamu yonent yalla Musa ba kuko ji sopu ko dañ ko ubbi rek asiya sopu ko waye lu ñëk asiyé diko jël neké amon na benn doomu fir'aawn bu jigen bo xamanteni dafa yoron febaru ram mom moko ñëk fab bam ko fabé nak yoot yi nga xamanteni mo doon genn ci gemmi ñu yonent yalla Musa tak ci loxo doom bu jigen bobu nga xamné fir'aawna ko jur waye fu yoot yi tak rek ci febaru ramam bi fofu day wër mu daldi jël nak yoot yi diko ray ci loxo bi fu mu ray rek mu wër ah ñu xamne kat xalé bi xalé bu am bayré la té xalé la itam bu am barké ndax dugg ci kër rek commencé wéral fièvre bo xamanteni médecin yépp télé won nañ ko koku itam wax dëgg yalla barké la gu yalla def ci xalé bi asiyé da di jël xalé bi nak téyé ko fekk bobu fir'aawna mu ngi genn ñewul bi fir'aawna ñewé asiyé né quoi man de amna ben xabar dal dafa am luma la beggona degele muniko lol lan la muniko dal dama fi am dal lu saf xorom lo xamanteni xamna boku gisee da nga contane muniko lol lan la muniko tiflun jamilun malih muniko xale bu rafet te am bayrete saf xorom firawna xol ko dadi dumuy ne ko xalel parce que bobu fir'auna xale bu goor rek yobou fitam muné ko xalel fofu nak le sheytane bu mag bi dal di joggé mudi haman mom ci le jog né ko yow fir'auna nga def très attention man dama ragal ni xale bi mo don xale biñ don wut pour ray ko ndax xale bi dal ni mu duggé fi jaaxal na ma boko rayul dal mën na la andili ay problème waye kom jigen mom bu fekke jëkërëm daf ko bëgg mo nek sheytaneem muy ëpp doole ci mom kenen waye li haman wax mom setlu la bo xamanteni wax dëgg yalla boko di gëstu dëgg la ba mu jeex
xalé bobu moy xalé bi wara folli firawn waye bobu pouvoir bi yalla jox nako asiya e xam nga dañu wax ne mag ñi dañ koy wax dañ ne dañ koy lepp dañ ne dafa am ben xalé bu tok ak wayjuram ñi waxtaan bu jek jek rek ben waxambaane bu reuy daldi rombu ci digg eut bi rek xalé bi daldi na waw bay xana waxambaane bi mum mu mën ci aduna bi bay bi ne ko ah dedet waxambaane bi kay mënul ci aduna bi amna lu ko mën mu ne ko lan moko mën mu ne ko jongama jum no bako mën fum ko fekk rek diri ko yobbu mu ne ko waw xana jongama mum mu mën ci aduna bi jongama ju rafet mu ne ko dedet jongama ju rafet e doomu ko mën ndax bu amé dom bu dom jo joyé rek mu taxaliko ak sagom bu ko fekké muy nelaw dana dag nelaw yi su ko fekkul muy liggéey dana bayyi liggéey ba top to domam ba mu nopi xalé bi ne ko waw bay xana kon dom mo mën ci aduna bi mu ne ko dedet dom amna lu ko mën mu ne lan moko mën mu ne ko joy waw xalé mom nelaw mu ne ko xalé mom sunu lu muy wex su ko nelaw rofo rek mu daldi teud ken munu ci dara mu ne ko waw xana nelaw kon mom mën ci aduna bi mu ne ko dedet nelaw amna lu ko mën mu ne ko lan mo mën nelaw mu ne ko aajo jute faju do amé problème té problème ba fajuul do nelaw mu ne ko waw xana problème bu te faju mo mën ci aduna bi ah xamna né xalé bi mën na laaj dé bay bi ne ko dedet problème bu te faju e mënul ci aduna bi mu ne ko lan moko mën mu ne ko mbokk yu deggo te yeureumante te sopante fuñu fekk aaju ju te faju buñu takko rek aaju ba faju waye liñ ci soxla modi la ko dom ji ñeuka laacc ca waxambaane ba ne ko ndax waxambaane mën ci aduna bi mu ne ko dedet jongama ko mën waye fir'aawn lam doon am katan lam doon am doole asiya ko mën ndax moy jongama ji nga xamanteni e wax deug yalla e liñuy wax nan moy kani xegnam taxon na dal e xamone na ne itam ñaawon na njort ci Musa waye nak faiblesse am ci Asiya taxna rayul Musa ak itam namu yalla ak dogalam mune Asiya ne ko Firaun bu ko ray mune ko bu ko ray mu wax ko alquran netliko wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu waladan muneko fir'aun ki man na nek sama seddug beut nek sa seddug beut ndax sey nañ lu yagg te amuñu dom munekon bu len ko ray e teyitam buñ ko garder euleuk man na am mu jariñu ñu jappé ko muy suñu dom comme yalla denku ñu dom ndike itam asiya baxna baxay go xamanteni kacior bu melni fir'aun warul nek jëkëram ndax wax nañ ne sax e asiya mi ëlëk aljana mom moy nek soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ëlëk ci soxna yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci soxna yi yonnentibi wara am aljana ëlëk ci la asiya di bok te asiya mo doon seyek fir'aun waye wax nañ ne fir'aun waxtu masana soxla asiya pour seyek mom yalla da dan doxale mbam ci digënté bi fir'aun seyek mbam mi ba ajom faju malaka yi rocci wat mbam mi waye masta jotek asiya liñu sey li diru limu and ak mom yeb lutax ndax fir'aun kacior go xamanteni lu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom fir'aun waru ko lal waru te jotek mom ci dara kon amu lolu moy sababu asiya baña am dom ak fir'aun motax bi Musa ñewé muné ko nanu ko baye mu nek suñu dom nek suñu seddu beut ya fir'aun daldi d'accord ci wax bi ndax bobu bëgg na asiya muné ko kon samihi wa rabbihi fi dar muné ko kon wutul ko tour te nga yar ko ci kër gi bayiko fi muné ko nak tuddé na ko Musa
ñu ne ko lutax nga tuddé ko Moussa mu ne ndax ñu ko foré ci digënté garab ak ñax waaw mu ci arab moy garab sa moy ndox nga dem Moussa ndox ak garab ci digënté ndox ak ci digënté garab ak ñax len ko foré mu melni kon tuddu nañu yëneenti Yalla Moussa yar nañ ko ci kër Firaun kon légui affaire ma ngi commencé bax waye ciow la ngi ci lire le warna am kuko nampal té asiyé juruko té itam mënul nampal fokk mu wuti ñuko wara mëna nampal mu commencé nak wolu ay nampal kat ci palais bi ku ne ñew jox na sa wène Moussa waye Moussa nangul mu jigi mu ne dal dañu dem ci marché ba su ko defé ñu yeglé nak nampal kat yépp nañu ñëw ndax sama dom ji dal bëgg na ku ko nampal li ñëw ci marché ba nak ndeké Maryam mom topon na manam sœuru Moussa bi topon na kees gi ba gis né jaam yi doon sangu ci dex gi fornen ko ba yobul ko Asia waye mu comme mom ci palais bi lay liggéeyé mu tok rek japp ñamburam melni bokku ta xalé bi dara waye biñu démé bay wut nak walu nampal bañu ba mu gis né Moussa bañ na nampal kat yépp ci la daw nak dem ci yaay ja né ko yaay é ñewal gaaw ndax Moussa é wa kër Firaun yi fornanuko légui nak kenn rayuko é Asiya jappé nako dom légui nak luñu bëgg moy kuko nampal mom nak bañ na nampal kat yépp kon nanu dem nga jox ko sa wèn ba xam é waye nak lu jitu muy dem proposé na wa kër Firaun ne len mom gis na ko xamanteni mën na ko nampal bam ko waxe itam sonal nen ko ci waw ndax koku ñuy wax Haman mom moko ci sonal waw loolu la alquran wax ni وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون القرآن نينا من يالا نين يالا فخنن ب أرامل سو نامبل كاتي تيانت يالا موسى نانغو تي بن فوفو نك لا مريم تخاوي نلن يين مبوكي خنا duma len tektal keur go xamanteni wa keur go xamanteni buñu ñëwé nampal xalé bi dana nangu fofu nak la ko xamanté ne ko yow mi dafa melni xam nga ci mbiru xalé bi dara yow mi ku topoto sey mbir amna lo bokk xalé bi mu melni Haman amna gis gis bu ko yalla di jox toujours ak limuy kacior kacior mu ne ko dedet e man dama xam ñooñu seen ñewante rek ci xalé ak ni ñu bëggee xalé ak ni ñu mëna topoto xalé té itam xalé xamul luddul ko yërem ak ko bëgg té itam xamna seen ciofel ci Firaun ak wa kërëm é lolo tax rek ma yaakar né é comme jox ngeen nampal kat yépp ñu bañ ma yaakar né ñoom é dañen ko wara mëna nampal lool rek la ñu ne ko a ko kon bu dé lool la kon baxna demal nga andiko ci la dem nak indi yaay ci bi mu ñëwé rek daldi koy jox wén wi rek Moussa daldi nangu mu nampal ko bu mu suur Asiya contane ndax Asiya jaxlé won ndax ciofélam ci Moussa ëppon na té bugulon mukk Moussa dé té itam Moussa nanguul ben nampal kat ba lolu defon ci mum ak tiss mu yaakaar né xalé bi dana dé ci loxom motax bi nga xamanteni nak Yalla dogal na é yaay ji ñëw ba jox ko wén mi mu nangu Asiya gëmewuko waaw Asiya nak commencé laaj ko né ko dal man dama bëgg nga tok fi ci palais bi dima ko nampalal bu ko défé nak malay fay nga wax ma é ñaata la lay fay par wèr sa lepp di dox mu né ko waaw man dé bëggon nako waye wax dëgg Yalla dama di njabot te man rek ma nek ci kër ga te bu ma ñëwé fi ci palais bi tok fi itam sama liggéey yu kër dana tardé ma bëggon dal su fekkenté ni du la gêné nga bayima rek ma yobbu xalé bi kër ga suma démé diko nampal fofu su démé ba dëgër ma andil lako Asiya ne ko
ah wa waye nga tokki palais bi rek ndax bobu assi dafa bëgg Moussa dafa bëgg xalé bi waye comme yonen comme yaayu Moussa mom gëm na la yalla waxon ak mom te modine dana la dello xalé bi mom mu deugar rek waaw deugar ci rek ne dal mom limu bëgg dal moy delu ci kër ga e nampal fofu xalé bi bu mu deugar mu andil koko mu ne ko wa d'accord kon insisté nga man na la baye yobbu ko kër ga kon soko nampalé bu mu deugar nak nga delo sil mako mu ne ko d'accord e ci la ko delo nak mu bolé ko ay soldat ñoko escorter yobbu ko ba ci kër ga e ñu daldi koy wutal lepp lo xamanteni rek soxla nako pour lu jëm ci walu ndimbalu xalé bek yépp lolu nak muy deugal li yalla waxo nak mom ne ko dana la dello xalé bi dana la dello xalé bi te itam dana ko def mu bokku ci yonenti yalla dogal itam fa la nek yor domam tok ak xel mu dal e lumu bëgg yone ko ci palé ba ñu fajal ko ko gratam gëna yok leppum ci dox te xalé bi kat moy xalé bi nga xamanteni mo wara folli ji fir'auna ci nguuram nga xol ne tay su fekkonte ne xalé bi e yalla mënul bopam kon dana ko jaarale fenen waye non bi nga xamanteni mom moy nonam pire mom la ko bolel te mënul ko dara kon nga xamne yalla kumu andal rek e warulo tit warulo rapi rapi e motax itam yaayu Moussa xamne mom la yalla andal boba la xelam dal ba ni mu genee aduna waye yonti yalla Moussa bi mu demé ba deugër nga xamanteni yaayam nampal nako ba nga xamanteni légui ferna mu wara delu ci nak e ci kër Firaun yalla dogal Asiya joxonté ak rendez-vous yaay ji ne ko nak andil mako jour sangam mu daadi nak yeglé ci dëkk bi yépp lan sama dom ji ferna nak ku am cadeau nak muko andil waaw kërok biko yaay ji di andil ci buntu kërëm la commencé di recevoir ay cadeau ba ci buntu palais ba ba mu ñëwé Asiya daal di yëkëti or yu am valeur itam jox ko xalé bi né ko lool moy sa cadeau ba paré nak digël yaayu Moussa né ko démal nga yobul ko Firaun mom itam mu jox ko cadeau mu ñëwé mu ngi fekk Firaun mu ngi tok ci chaiseam gardi yépp wër ko mu jël yonent yalla Moussa rek daal di ko koy jox mu téé ko waaw daal di jël cadeau jox ko waye nim ko téni melni ko koy nax fofu nak fekk Firauna mo ngi nek ci aduna gu yaatu nek ci peur nek ci itam nguur go xamanteni gën nguur masul melni mom mu daldi fugg deñum mom yonen mom Firauna daldi wax ne ana rabbukumul a'la man may sen borom bi gëna kawé nek bi muy wax wax bi mu ngi ouf yonenti yalla Moussa wax bu bu dis ci yonenti yalla Moussa manam ana rabbukumul a'la moy man may sen borom bi gëna mag kon dir na mag yalla ne mom du yalla ju ndaw yalla yépp mo len tek tank nek Firaun dafa am ben sikim bu gudd yonenti yalla Moussa mu ngi tok Firaun ouf ko mu yotu sikimu Firaun nenen fofu jox nen ko fa doley fukki waxambaane yonent yalla Moussa limuy nek xalé tollu ci fer bimu xecce sikki mu Firauna bi xecce bi dafa metti ba Firauna bu doon julli la ñu ne ñappam tojna ndax xecce bu metti Firauna daldi mer ndax Moussa daf ko ruslo ci biir njabotam mune nak legi nu mu def dana rey yonent yalla Moussa ndax ki moy nonam bimu doon wut ki dal moy sama non bi ki dal nan ko ray lire bi du fi magge ki dañ koy ray Asiya ne ko dedet ki xale la limu def tayuko e so wedde nak lima la wax modi nunu jël bayima ma def ben affaire
assiyé dal di dem jël ben weñ bu tang tangal ko bu mu xonk dal di jël ben fruit tek ko ci wetu weñ gi ne ko nak bu fekkenti ni jël na fruit bi ño xamné e du xalé mag la limu def maga ko def su fekkenti ni nak jël na weñ ko tang gi ño xamné kon yefi xalé la na xalé xaméwul lu bax ak lu bon yent yalla Musa di ram bu bimu accé ci weñ gi rek dal di ci tek lamiñ wi ba lamiñ wi lak waxne ne sax pom bi lu wuti won rek fa Jibril fil pom bi fil loxom mu dadi wuti nak weñ gi dal di ci tek lamiñam e lolu taxon na lamiñam yaqku bamu xawona dotom tuti waye mbokk julit yi ngi len di ñaan ci aljuma bi di ñew inshallah ñu aggalé e histoire bi xamna nak dana nek e ay waxtaan yu xawa takku tuti wante itam histoire la bo xamanteni alquran moko netali ñuy netali rek ci lamiñu alquran e comme waxtu bi dafa jeex nak ñu ngi leen di gëreem di leen nuyu di leen sant seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen mbokk pabja wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam delu sinen pour fasiyene continuer waxtan ci yonenti bu mag bobu nga xamanteni mu ngi bok ci ulul azm mudi yonenti yalla Musa. Yonenti yalla Musa alayhi salam ku ne xamna ne nit ku mag la, ndax borom bi moko magal bolé ko ci yonent yi gën, ci juromi yonent yi gën ci la bok mom yonent yalla Musa. Mu nek exemple ci walu muñ, nek exemple ci walu njambar, nek exemple ci mandu, nek itam exemple ci bëgg ay mbokam. Lol lepp ku sibru histoire bi dang koy gis ci mom, nek na exemple ci walu yu bari ba motax qualité yoyu la yalla nemme ko ci mom, motax mu bolé ko ci ulul azm. Mu melni ci aljuma ji wessu gisun nañ ne yonent yalla Musa alayhi salam nekkon nak na tongo yonentam bu mag bu ñuy wax Shu'aib, e mu def fa itam formation bu am solo ginaaw bi mu genné ci loxoy Fir'aun. Nek nak Shu'aib lu tollok fukki at, ndax amna ñu ne juroom ñetti at mom la nek ak Shu'aib, waye yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam limu wax neena dal nek na ak Shu'aib lu tollok fukki at. Wanti mom yonnati yalla Musa alayhi salam limu nek ak Shu'aib bañu am juroom ñetti at, dafa am lu Shu'aib wax ak mom. Daf ne ko jur gi ma la jox nga koy sam, legi ben at nga fi dessé, waye lu juroti ci jur gi rek ya ko mom. Mu melni yonent yalla Musa amna ben xewal gu reuy gu mu jele keur yonent yalla Shu'aib, mu nek mu'jizam bi gëna reuy, manam mu nek miraclem bi gëna reuy, mu di ben yet, yet bu nga xamanteni yonent yalla Shu'aib moko ko jox. Ndax yonent yalla Musa bi mu waré liggéey ci kër yonent yalla Shu'aib, yonent yalla Shu'aib dafa amone ay yet yu bari ci bir neegam. Mu yebal domam ju jigen ji ne ko duggal ci bir neeg bi nga andil ma fa ben yet, joxal mako Musa pour mu koy sammi jur gi. Waye xale bu jigen bi mu duggé ci bir neeg bi di jël ci ben ci yett yi pour andil ko yonent yalla Musa, amna ca ben yett bo xamanteni dal su doon ne ci suñu jamono bi da nga nan njuma la, ndax dal daf netal rek yett bi dal di teub rek teggu ci loxoy melni lu daanu rek ci kaw loxo bi. Mune kon de xaaruma yobul ko yett bi, dal di gennu jox yonent yalla Musa yet wi. Shu'aib ne ko dedet waxuma la yet wi, ndax yet wi sama alal la, bokul ci yet yi wara genn. Deloko xale bu jigen bi dadi jelat yet wi deloko ci bir neeg ba di tanat benen ci yet yi, yet ba mu jelon mom itam daldi tebat rek dalat ci loxo ba mu genné wat ko. Bi mu ñewé Shu'aib ne ko dama ne la delol yet bi, ndax yet bi bokul ak yet yi mala wax. Mu delawat ko di gennewat benen yet, yet bi tebat dalat ci loxo bi ba muy ñett yoon. Mu ñew nak ne ko bay yet bi de nangul ma jël ben yet, man dal fu ma jubé yet yi rek mom muy ñew taxaw sama kanam. Mu ne ko kon ki mo doon borom, ndax yet wi bi iblis yakale suñu mam adam ci aljana ba yalla genné ko pour mu ñew joggé ci aljana dëkk ci fi ci suuf, yet wi la damone ci ben garab
indale ko yet wi kon yetu aljana la mune nak ñun yonenti ñokoy donnante motax kudul yonenti rek waru lo jël yet wi kon lolu jinjula bu may wonni Musa mi nek ci sa kër yonenti lay nek fofu nak la yonenti Yalla Shuaib xamé ni yonenti Yalla Musa mi dana nekki ab yonent yonenti Yalla Musa yor yet wi nek keman bu reuy yonenti Yalla Musa keman bu ne def nako ci yet wi waye ci juroom ñenti at yi nga xamanteni def nako ak yonenti Yalla Shuaib te yonenti Yalla Shuaib wax ko ne ko lu juroti ci jurgi ya ko mom ci at mi te Yalla bëgg na alalu yonenti Yalla Musa bari daf ne ko jëlal yet wi nga door ko ci ndox nga duggal ko ci ndox mi jurgi di naane yonenti Yalla Musa da di jël yet wi duggal ko ci jurgi ku ci naan te nek xarmu jigen wala ngay beewu jigen wala ngay nakku jigen bo naane ci ndox mi rek atma jur nga ci ñaari yoon lolou mu jox yonenti Yalla Musa alal ju bari motax bam fa amé fukki at nak ci lako may domam joju nak amna ñu ne ku makki lako may amna ñu ne ku ndaw ki wax nañ ci ay wérante waye dal may nako kenn ci domam ya légui nak ñu wara joggé yonenti Yalla Musa tagto ak yonenti Yalla Shuaib ne ko nak ma ngi delu Egypte waye nak limuy wuti modi dama bëgg sama mbokk momu ñu wax Harun ma génné ko ci bur bu kacior bobu ndax bur la bo xamanteni bur bu kacior la bëgg na dal gisante ak sama mbokk kon ma ngi dem mu daldi jël nak lam fa amon ci jur jël soxnam daldi génn dëkk bi nak wara dem ñu né mom la alquran wax né falamma qada musa alajala sara bi ahlihi e musa joge na madian munfasilan min ardi madian wa kana fi ayami ash-shita wa ma'ahu imra'atuhu wa aghnamuhu wa hiya fi shahriha la tadri atad'u laylan am naharan musa bimu ande jurgi andak soxnam joge madiana wara jëm misra amonna ak jaxle lol ci soxnam ndax soxnam dafa ëmbon ba tollu ci wéram xamul guddi la wara mucc wala beccëk fofu nak Musa jaxle fa lol ba benn guddi mu di guddi aljuma mu sedd lol sedd bi andak taw bu metti e ba Musa jaxle andak xiin ak dënnu asaman ci ñul kupp Musa mujju reer xamatul fan la jëm ci lolou mu jekki jekki commencé taw soxna si itam matu japp ko ba Yalla dogal itam mu mucc waye amul nak safara su mu jaaro ndax sedd bi metti na ci jamono bobu nak Musa fu nek mu fay sanni beutam di xol fan la wara jele safara pour soxnam si wara jaaru mom ak liram bi lolou defon ci mom ak jaaxle yonti Yalla Musa alayhi salam da di jël ay xeer diko feugalante pour safara man ci genn waye bu ko defé rek dara ci safara du genn fekk bobu amna lu Yalla nam fa baynama huwa kadhalik iz anasa min janibi at-tur nuran fa hasibahu naran fa qala li ahlihi umkuthu inni anastu naran لعلي آتيكم بقبس منها أو أجد على النار هدى بيغا خامتيني يونت يالا موسى نيك نا سي جاخلم غوغو كي لا جيس نك لو ملني سفارا سي بن مونتاج مونتاج بو ني واخ تور سينا مو جيس فا سفارا بي مو ياكار ني مو جيس فا بن لير مو ياكار ني لير غوغو نك سفارا لا مو دادي واخ نك سخنام سي نكو نك توك لين نين خار ما في tok len ngeen xaar ma fi ndax lelema seen dal dafa melni safara la xaar len ma dem wuti fa xal bo xamanteni dana ko meuna boyal pour ngeen meun ci jaaru wala su fekenteni awma fas xal sax man na fa gis nit ku bax ko xamanteni dana ma won yoon wi tektal ma fu mo meuna jaar
ndax fum ni dañu gëlem ñu ne bi nga xamanteni yonenti yalla Musa ñewna bëttim safara wi té mom safara la ko jorté won wayé lèr la bi mu ñëw bëttim lèr gi le dëgg ben baat bu ko wo mom la alquran wax ni falamma ataha nudiya ya Musa bi mu ñëwé ba taxaw rek ci lèr gogou lèr ga nga nekk ci ben garab garab go xamanteni lèr ga ngou jogé ko asaman nekk lèr gu yanj waye lèr gi nak amul saxar gisul itam mat muy jër jëri waye lèr la go xamanteni rek lèr gu for la enti yalla Musa alquran neena bi mu ñëwé ba tim lèr gi amna baat bu ko wo baat bi nak li la ko wax daf ne ko inni ana rabbuk fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa baat bi daf ne ko man may sa borom su mil sa ñaari dal ndax yaang ci barab bu lapte sel xam nga yonenti yalla Musa wax amna ñu ne li tax yalla summiloko ñaari dalam modi ni ñaari dal ya daf ko dagge won ci deru mbam bu med te der buñ ko wulli wul du lap waye buñ ko wulle rek lapna lolo tax yalla nak ne ko barab bi nga taxaw dafa lap te dal yi nga sol labul ndax yang ko dagge ci deru mbam bu med te ken wulli woko motax mu ne ko fakhla'na 'alayk innaka bilwadi almuqaddasi tuwa yent yalla Musa dadi summi dali amna sax ñu bari ñuy wax ne e yonen nit boko soppe bu mu upp ndax bokku ne ci daraaji ji yonent bi upp le morom yonentam yi moy bako yalla di recevoir ci ca arash yonent bi dalam lu dugale waye yonent yalla Musa ci ap montagne len ko recevoir te biñ koy recevoir dañ ne ko summe sa ñaari dal wa wabi turi Musa nudi yakhla wa ahmad fawqa al'arsh lam yu'zan bi khal'in 'ali waye koku day woné rek ne daraaje yi ño tolowul yenenti bi sallallahu alaihi wasallam moy soppe yalla waye Musa nak waxando yalla la motax yenenti bi da nga nan habiballah Musa nga ne kalimullah yalla nak ne ko dama la bëgg def ab yonent wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha dama la bëgg def ab yonent kon deglul lima lay wax innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri muniko man may yalla te amul benn bur budul man muniko jaamuma te itam na nga saxal julli pour dima fatiliko xamuloni julli ki kay def day fatiliko boromam waw te fatiliko sa borom nak benn xewul eppuko motax muniko wa aqimis salata li dhikri muniko ndax aduna bi amul benn solo aduna la bo xamanteni li fi nit ki di sax bari wul te legi mu tukki xam nga yalla ay junni at ci mom comme benn bis xolal bam waxe yonenti yalla Musa ne ko aduna bi leg mu tukki ak suñu digeunte ak yonenti yalla Musa li fi dox ci at bari na te ba legi aduna bi tukkegul te itam ñun ño gëna jégé aduna bu tukki te yégaluñ ko sax suñu yaram yalla wax ak yonenti yalla Musa ne ko inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mu ne ko ndax bis penc wër na ni dana ñew presque sax ñew na te bu ñewé dana fay bëpp bakkan la mu jëfoon xam nga yalla jëf bu marqué ci xol lay fay jëf bu marqué ci xol lay fay ba tax na itam nit ki jëf mu upp doole ci mom leneen kon yalla waxna suñu waxna yonenti yalla Musa ne ko dal aduna bi aduna bu ñak solo la aduna la bo xamanteni lek mu jeex
kon bul ñak fayda ba ken yaqal la yiwu alakhir fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda muneko bul ñak fayda ba ko xamanteni gemul dara amul dara ci pass pass nit ko xamanteni jaamu bakanam la khalatam guddul xalam yaatuul ludul bëgg bëggam ak xalaatam ak ay nam namam yépp daf koy yemale ci aduna koku bul ko def andando bum la galankor ba nga fatte alakhir ndax bis la bo xamanteni la ci res baretul lek mu ñew mu ne bul top nit ku alku koku mu melni yalla bi muy wax ak yonent yalla Musa ci jamono bobu yonent yalla Musa mu ngi yor yett wowo nga xamanteni yett wu yemel yalla mom xamna ciosanu yett wi te itam bepp katan bu nek ci yett wi wala bepp kemtan bu nek ci yett wi mu ngi joge ci borom bi yalla laaj ko nak ne ko wama tilka bi yaminika ya Musa waw li nga yor ci sa loxo lan la qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahush biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra yalla neko lu nek ci sa loxo ndey jor yow Musa muneko sama yett la ci yor sama yett la nak bo xamanteni dama ci sukkandiku bu may dox sama jur gi itam ci la len di baccal ay xop pour ñu mën ko di lek amna ci itam yeneeni aajo yo xamanteni mang koy jëfëndiko ci yett wi wax neen ne yett wi sax bu Musa demé ba am ak jaaxlé sax ci fan la wara jaar leg leg yett wi dana wax ak mom ni nit di wax ak mom kon yett wu yéme la wax neen ne bu tëdé di nelaw itam lepp lu ko jublu ci lu jëm ci walu jaan wala gaynde wala segg lepp lo xamanteni nonu nit la jëmun ci yent yalla Musa yett wi moy jog sopliku jëm xex ak rapo bu mu dem motax muniko wali fiha ma'arib ukhra fek itam yalla amna ben miracle bu mu bëgg woné ci yett wi qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'iduha siratuha alula yalla neko sanil yett wi yow Musa Musa dadi jël yett wi saniko waye yalla neena bimu sané yett wi neena yett wi nek na janjuri jo xamanteni mo ngi dox yonent yalla Musa daldi tit daldi wëlbeetiku melni koy daw yalla neko deet Musa bul daw kay yow kat ku ñuy musul nga ci ayu janji ñewal khuzha wala takhaf jël ko te nga baña ragal Musa xawa hésiter parce que jann la jo xamanteni reuyayam upp na reuyayu montagne ndax reuy muneko sanu'iduha siratuha alula soko jele day delu wat nek yett comme nang ko yere won ci sa loxo Musa dadi wolu boromam dadi daw songu yett wi rek melni lu ko nacc mu delu wat nek yett mu jël ko nak fon ko tek ko ci dënd bi waaw dadi jakarlok borom bi xamne yalla rek mën yalla ne ko dess na benen miracle ne ko wat mum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghayri su'in ayatan ukhra yalla ne ko jël sa loxo nga duggal ko ci sa poche soko genné loxo bi dana am lèr ku fess bu ci genn koku itam benen miracle la bo xamanteni dama la ko jox mu nek ngannaay ci yow yalla ne ko nak li nuriyaka min ayatina al-kubra dama la ko jox pour wan la ne la wan la lennat ci suñu kemtan yu reuy waye fekk bobu yalla amna lum nam ci yonent yalla Musa te jamono bi muy wax ak mom yep woné wanu ko ne ko dama la bëgg yoni ci Firaun waye yalla jek jek rek ne ko izhab ila Firaun innahu tagha muneko dama la bëgg yoni ci Firaun ndax dafa bew dama ko may alal jox ko nguur motax bew na jappé na bopam ne mom moy yalla dama bëgg nak nga dem fa wax ko ne ko du dara
kuñu yilif la te man ma ko yilif may boromam du dara ñi mu nekkal daf di seen sang rek ma dogal ko jox ko ngeenel gogu waye gënu len ah waye yonent yalla Musa biko yalla waxe li mom xawonna am lu mu tecc ci bopam motax mu ne ko rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtuluni mu ne ko sama borom man di fofa dama fa rayon ab bakkan te damay ragal itam buma fa deme ñu ray ma mu ne ko benen bi ci def itam sama lamiñ dafa xawa dotom ndax weñ gama bama nekké xalé dama jëlone sama lamiñ tek ko ci

mu laaj ko ñooñu lan moo doon seen histoire. Mu ne ko Machita bis daf doon lett doomu Firaawna ju jigéen, bi mu koy lett nag peñe bi daldi wadd, bi mu waddee nag bi mu koy for mu daldi wax bismillah, maanaam maa ngi for peñe bi ci turu yàlla. Doomu Firaawna ji ne ko sama bàyyi nga ci jublu wala? Mu ne ko déedéet maa ngi ci jublu sama boroom ak sa boroom bi nga xam ak sa maa ngi ci jublu sama boroom bi nga xamante ni moomam moom moom sa bàyyi. Ah, xale bi daldi mer ñëw ci Firaawna ne ko Machita kat léegi gëm na yonent yàlla Moussa, gëm na ko itam te ànd naag moom. Mu ne ko aha, mu ne ko waaw, mu ne ko bax, daa di wax ne nañ ko taalal pour bi ba safara si yàñ ji. Bi ñu ko taalee pour bi ba safara si yàñ ji, mu jël Machita dugal ko ci pour ba, jël lépp lu mu amoon ci ay doom dugal ci foofu, la ñu lakk ci pour ba jeex waaw, ci benn tannuur min nuxaas ci la ko dugal. Ah, waaye bi ñuy rey ndaw soosu di Machita ali Firaawn, bi ñu koy rey fekkoon na boobu Asiya bi nga xamante ni moom moo doon soxna ci Firaawn mu ngi sëpp ci balcon bi. Bi mu sëppoo ci balcon bi gis na ni ñuy jëlee Machita di ko dugal ci biir four bi, ni ñuy jëlee itam doomam yi kenn par kenn, te itam Firaawn dafa xam mbugal, dafa xam mbugal mu metti te soxor, dafay jël doom yi njëkkalee na dugal waaw. Mu nekk ñaari mbugal, ñooy lakk sa doom ngay gis. Bi doom yépp jeexee ñu jël ko moom dugal ko ci biir four bi. Waaye Asiya li ko jaaxal bi mu taxawee ci balcon bi sëpp gis ni Firaawna di mbugalee jullit ñi, nee na gis na ay malaaka yu jóge ci ko asamaan moom Asiya ñëw bi ruuxu Machita di génn ci four bi, nga xamante ni bi muy dee ba ruux gi di naaw, nee na malaaka yi ñoo ko jël taawu ko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak moom jëm ko asamaan. Keroog Asiya nee na mosut a gis mbooloo mu yéemee noonu. Firaawna bi mu leen reyee ba noppi yéeg nag ci kaw étage bi ñëw fekk Asiya mu ngi sëpp ci balcon bi muy wax ak moom nag, ne ko nag ah sama gars yi de rey naa leen rey bu metti, waaye ku yëngu rek nii man de ku yëngu rek ma rey. Bi mu koy wax ndeke Asiya moom xol bi fees na dell ak ngëm. Asiya tourné rek ne ko alwaylu laka ya Firaawn ma ajraka ala allahi taala. Mu ne ko Firaawn yàlla nga toskare, yaa ñeme sa borom bakkan yi nga jër tëral leen fii di leen rey, yaa bon Firaawn yaa toskare. Firaawn ne ko laallaki qad ictaraaki aljununu alladi ictara saaxibatik. Fa qaalat ma ictaraani aljunuun walakinani aamantu billahi rabbi wa rabbik rabbi alcaalamin. Asiya ne ko Firaawn ne ko Asiya dama yaakaar ne ndofte gi dal sa àndandoo bii di Machita, dama yaakaar ne ndofte gi ko dal dal jabarkat yi moo la dal. Asiya ne ko wallaay dofuma, man kay maa ngi lay yëgal ni gëm naa yàlla mi nga xamante ni moom moom te moom la, te moom lépp lay bindee borom boobu gëm naa ko te dootuma ci deltu gannaaw. Ah, Firaawn daal di gën a jaaxle ndax xamatul nu muy def. Mu daal di dem ndax bëgg na Asiya bëgg ko rey. Mu daal di dem ca goroba woo ko, te mooy yaay Asiya. Mu woo ko ba mu ñëw mu ne ko sa doom ji nag man moom rek laa bëgg, waaye mu ngi may bëgg a jaaxal. Léegi daal weddi na ma te gëm na itam yonent yàlla Moussa. Léegi nag li ma bëgg mooy nga wax ak moom, su dëgëree bopp nag danaa ko rey. Yaay ji daal di ñëw lu ne mu wax ko Asiya. Kii ngay topp nangam ak nangam, te nga toog ci sa jëkkër ji, yow yàlla jox na la àdduna, jox na la nguur, jox na la lu nekk, nga toog nga bëgg a bàyyi gannaawal yooyu yépp topp koo xamante ni mënul la dara, yorul dërëm, mënulaa jëriñ ci dara. Asiya ne ko man daal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wecceeg dara, man gëmuma kenn ngir intérêt, dama réeroon rek, waaye dem naa ba ginneeku, li ma gis daal gis naa ko te gëm naa ko te dootuma deltu gannaaw. Ah, mu wax ko Firaawn. Firaawn daal di mer jàpp Asiya rey ko na mu reyee woon.

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñoñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don andak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñoñu ëlëk yowmal khiyam dana leen duggal safara boole leen nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal leen mbugal leen mi ne waw lutax ñaari jigen ñi nekk jigen ñu bon gis nga jigen ji and nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jooni at bañu démé ba amuñ ci mom ben pexé dañ né nañ ko may jabar pour gën ko mën djéku nañu ko may jabar pour gën ko mën djéku jabar joju ñuko may nak xétu ciaay gu nekk jëflanté nako ak yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem te yalla ne ko defaral gal mu defar gal wara jël ñeko gëm andak mom andak ñom duggu ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunam bi kérok ba yonent yalla Nuh di duggu ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko bako yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga and ak man mu ne ko dedet mu ne ko so ñewul da nga lap ci ndox mi de mu ne ko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tollok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxlé na jaxlé go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi innabni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla neena yonent yalla Nuh wo na ma kérok dadi may wax nema yow sama borom sama dom bi de ci sama ñoñ la bok ci sama wa kër la bok te itam xamna ni sa rendez-vous bi du tardé taw bi fokk mu ñew ñi la gëmul fokk nga bëggal leen fokk ñu dé ci taw bi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ciofel go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin mune ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beggone jek lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu binniyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yangi jëflanté nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yene bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk résultat bi genn motax mu ne ko yalla ne ko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko maye won moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci soñum mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko
waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yent yalla Musa alayhi salam reyna asiya rey jibarkatiya rey lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu rey len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba Allahu alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa ne ko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottuya ak deret jak tamsuba bam len masxo ak xargi mu xar geej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Pharaon ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñul modi liko yalla wax ne ku duggal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana lèr dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlo ak yor yow yor ñaari beut lolo tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñul la woon ñu bari neen yonent bu ñul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñul la woon te itam bo xolé Égypte ay copte yi fa dëkk ñu ñul lañu ndax amna benn dëkk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontière ak Soudan et so démé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñul leen et Nawba nak tuba bi mom lañuy wax Nibi et kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñul ku melni Cheikh Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñul la won ci bi mu defé ay mbiram gis na ne dal yonent yalla Musa nit ku ñul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye teguko luddul rek ci racisme ndax mom daf ne dal Musa nekul won nit ku ñul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf newon dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñul waaw neena ndax ñul naqs la ak wañent la te ap yonent warta wañe ko xam nga borom xam xam bu tol ni wax wax bi day nek jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñul ñi xamne l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax ne ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'indallahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënënte bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'indallahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind
kumu bonal nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jiñ neñ na yonent yalla Musa nit ku ñul la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ñi andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba teggé ko ah mu yaakaani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yegal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waxa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continue waat ci ginnaw tufan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nam ñu dem ba mënatuñu am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytane waxon na yalla neko e man amna soldar yalla neko kan ñan ñoy sa soldar mune jigen ñi yalla neko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabbatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bam ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecci wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk képp ko xamanteni rek weddi nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey say yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yent yalla Musa itam dal di ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñom ñu continue waat rek fecc waat wëlëre ba melni du ñom ñoo demon ci yent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu chartonté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo agn di agn nga gis mbott yi teb di dug ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lol taxul ñom itam e ñu daldi genn ci natu ba manam genn ci lañu nekkon ludul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñu dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko natu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jif yi e ñu ne ko liñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu natt bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñoy sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci natt yi ginaaw biñu teggé natt mbott yi
yent yalla Musa yakane dañuy gëm ñu lankat delu wacc yéfer ga ñu nekkon yalla jekki jekki rek waccé dérèt ñu né dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk dérèt waaw so duggé di sangu itam mu nekk dérèt mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu né itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko dérèt rek dëkk bi dal fess del ak dérèt waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax na ne sax so bu fekke ku wedd yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ke le roté mom ki wedd yent yalla Musa mom ndox mu am dérèt lay yob lool lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju ludul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du bax yonent yalla Musa mom itam ci mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ah lulul ni bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu ah dañu mujju nak daldi delu wat ci kéfer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa neko legi nak limu bëgg modi nga genn dëkk bi gennal dekk bi yakku la gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donnuko waaw wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharaq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna 'ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legi nak ñu organisé ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ni dal comme ñom ñoo nekkon bindane yi waaw comme ñoo nekkon bindane yi ndax ñoo nekkon e xet wi gëna soufé ndax Firaun mom ba mu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonent yalla Ibrahim ak yonent yalla Ishaq ak yonent yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misra ci egypte firawna japp len daye dal len ba ñoo nekkon mindan ya daan liggey ci keur yi di balek di foot ak di touri mbalit yi ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay suko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keur Musa yi abbu patron ne ko dal dama bëgg abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujuna mom firawna ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njereer ya ak teñ ya ak mbott ya ak dret ja ñemetul nak legi mom yent yalla Musa mom firawna ñemetul yent yalla Musa fofu nak ci la diggal mom firawna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay yi ngeen abal ko e banu israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ len joxé or yi ñom amna nuñu organisé won
pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dekk bi waye lolu nek mbir mu doy war ndax ñom warnu ñu genn dekk bi te itam Firaun nguram yatuna te itam amna doole te itam gij gaangi ci sen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolu defon nak e jaxle gu reey ci Firaun e ci yonent yalla Musa yonent yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nañu bayyi dal ba bu gudde rek ñu daldi yollu su ndank genn waye wax na ni bañu ñëkke jog pour dem dañu gëlem nañu xamuñu fuñ jëm mom yonent yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñ jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent bu ñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo bu ñuy wax Firaun mom moy jamar lok mom te itam ci ay loxom lay alko legi nak su ngeen demé bay genn dekk bi na ngeen ma genné dekk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma baytul maqdis mi fi bu len ma fi bayyi ndeke seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom te moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yent yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñdi dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu laccé nak mom yent yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yent yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wër nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul yonent yalla Yusuf mune waye nak yonent yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dang ko nangu mune ko ban charte la mune ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yonent yalla Musa ne ko ah non lol mom duma ko def mom dal wax ma rek barab bi waye nak nek fi dila war lol nan la da nga dug aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yent yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte bi ko soxna si wax bo legge ñu bokk ñom ñaar dug aljana te fum nek fa la soxna si di nek yent yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fu muy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddi gi lañu dem soxna si moy ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne leen fi lañu denc yonent yalla Yusuf waaw yonent yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bobu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas ba mel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonent yalla Yusuf ci ba mel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu ba mel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ne lolu kon hikma yalla la ja leen xamé yoon wa nak dal di teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbok yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak tabarakallah ci kemtalay suñu deg ak kemtalay suñu gëstu mu melni nak waxtu yi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinou Ndiaye di nuyu Idriss Diedjou
di nuyu Makan Sen ñu ngeen ñu nga dëkk ci ri 15 angle corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nekk ci Masjidul Rasul ci jëppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltapé sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppé al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.